0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: May bayang ako ang uyab ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Para ipailailaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uyab, pre. Lula na na ako ang hinampang.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyang daw.
7: Tapos?
6: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
7: Kung sige gamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy FM.
4: Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit, uno ka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag English na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot, na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid. Makatakod yun na, matingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Ano nga ngatul naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan. Sa mga tiguang, manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, mulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya kapi, nagubag ayang ulo. Sa nadlok ay kuba. Ay, nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. So, mo to nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po, layo. So, ako na kung tutuloy na ibukol ba. Nag-try ko sa Yaki no, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
2: Yaki, ow! the best to me.
0: Uy, ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, aduna ka mo'y mga suhestyon, ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
0: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sulat sa kapobrehon. Dear tatay, palihugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear ana, agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gartel na lang.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman na inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na inyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, siya, kung saan nang tingin ko ganado, pretty tingin ito eh, kaya mo na ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa ating misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igo na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigas, Igod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM! You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng Bulkini na Buyang Dao.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
5: Duha ka pad lang yan, Gino?
4: Duha ka pad, wala na yung lahing, kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Karagat, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpanigarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na og undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa atong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang? Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na dayog dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kaya ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kaya apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nagaawhag kali mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na, na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya sige pag-iap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ay ni saka na pod muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliw nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron moubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes. Na supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta. Pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mutindog ang imuha, na dili ba dili man, so punggi na ka na. Og dagan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pagtumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala mga higala nga kung doon na kayo pangutana, ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
1: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nasahay, buntag, usahayos, tuhapon.
1: Kung sige gamit mong haplas.
3: Yes,
2: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang nagkikistory ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot! Kabalo ka may istorya! Tingap! Tumag na yon, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya! Ikaw, kabalo ka malupad! Lupad na yon! Lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kumpare, mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good me, mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimok, turi na rin ninyo ka, huna-huna rin na.
8: Kung saan ipatik mo saya?
7: Ganado, niya pag kauman, dito tingala rin niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni lawas pre. Aray, saan nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulat ba.
9: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
10: sa panahon karon daghan na mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga-barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kong tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo po sa radyo. Yung ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na ang sugot ang bana. Kanang di-amnesia, manggood ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karin.
4: Ngana po?
3: Eh, morobi na mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: May pero... minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy FM.

0: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular magid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sa gabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto hani ini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid, ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Matong giingon ako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana, mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapa kusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay chance mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga-Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Pahidan lang niya ug kuan wala. Yaki Capsule.
1: O sige gipahid.
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po sa tumar og Yaki.
2: Uwis na.
1: Wa na siya mo sugbat utro, sugat nakainom og Yaki na oni balik pa.
2: Naa pero gamay na lang. Dili na kaayo press on na.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuon na. Ako nga stan ba? Kumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, rang-rang naman, ulit ano may ilawa.
4: C-H-I-K-L Yaki.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyang daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka manghaplas po?
5: Kuan, sa bulsa, gusto hapon.
6: Sa gigamit mong haplas.
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7 Joy FM.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Deño Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyut ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Caraga, Davao Oriental,
1: 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplas langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko sa ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
4: FM!
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Hi class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hina, jud ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI,
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
7: Tinuod din aya.
8: Kumusta na ron?
7: Wala na ni bukol.
8: Unsa ra dako tong bukolen?
7: Moranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
8: Unsa ra kining mo ato?
7: Oh, na ni inom ko ato. Upat nang ka istabya.
8: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
7: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mami, mami, thank you po.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na po na sila, Mami Joy na po ni. Mga higala, abi ninyo, mas maayo kung inyugyong at ngan, kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan, dako kay nag-ikatabang sa ato. Kabalo mo ako man, bisan man kung ako, samtang naga-istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi og limpyo nga panapton base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maura pug yapong istorya. Ha? Mas mokapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagwala ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang tisingan nya. Wa may si minutos kuan ang sakit ning wala kaning dagbaan ni eh, pasalamat ko sa inyo kay ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning lutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang ang anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Nga na po?
2: Eh, morobi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang na sulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinom-duman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kong motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog ng mga ilim nun nga kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naaman ko'y murag gugungod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, sa ako Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
2: Juan, sa Bunsa, gusto ko hapon.
3: Kung sa gigamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: O, ang banggo, lagi ang banggo itong sige ko ka na mo. Sa hayo, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi na mga soft drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto niya, samara na kong kutukuto, di, kaya ko capsule yati. Ang ay man po, sa tulong ka capsule, nanawa
1: man
4: ako ang
1: gibati
4: ng hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Oh, ayaw paluyo.

0: lagsik imong lawas.
1: Salamat kaayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kaayo dan. Mukumbati na gyud ni.
2: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
3: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
4: UTI dito ako pala dito ang ipon. Dito na ako nang isagundog ko. Kung di matagod ko, sinasanan ako ang sinasanan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
5: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
4: 3 litra. Dahil nawag pa. Nawag pa.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan konyaki. O siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B-complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog. Makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan. Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og mali payon ang dagway sa bata. Pero kung gagmayg mukton, gagmayg bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulatis at yan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa mani akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man gyud nimo tubo. Sos kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon siyang lawas, tuwa na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to? Busa purga kini kung natural nga pagpurga pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing na ako, pagka humagpanghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon na to, nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins. Aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients, mabalik og mukusog ang immune system, aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay dili gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gyud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto o aduna ba kamo yung mga ipangutana. Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text sa itong text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisa na pag-puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko at akiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243306 4. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inigagabi eh, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment. Kay ang kagid sa akong anak, dalira na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. aduna pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi o mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diayni. Mawagad na Mami Joy, mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat og timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
0: Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Oy, nak-nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.

0: 105.7 Joy
1: FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo ang ayan lamang na sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
0: FM! Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7. Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ay, huwag ka blaka sir. Ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip, sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duwa ka pad. Na naayo.
8: Doon kapad lang yan, Gino?
7: Doon kapad. Wala na yung lahing kay Wamil.
8: Kaya ako,
7: nagkuha na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mau ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Matinood niya si Tuya kay makubang anak to, naghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ko anak og sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang gihaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kuano, mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matias sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag. Kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kining mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan og kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag-adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayod nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga basig di na mo agi pagkadalaga matigulang. Matured kaayo mang istorya. O di ba? O kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita na problema na siya pag mag 12 na daw siya di na siya makakidi Yaki Vitamins. Unsa na daw ang iyang product? Oh, inato isunod nato ang kolon. Oh, Yaki teka, burag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Colon. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya, big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkili Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dilig yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat niyo ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ganito, Mami Joy, mga minsay na taga na tupagtagad sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Magkaagbong ka, sa imun ako, sa humalala ko maha, sa imun ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot ang bana. Kanang
1: giamnesia, manggod
2: ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Disco Rewind. Rewind. Bye.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinuod, sweetheart. Oy, ang tinuod gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sick sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo, tayo, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya, kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Angayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
4: Disco Rewind!

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na masiguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Disco Rewind.

0: Adap ni bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Enya, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimok, turi na rin ang inyo ha, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala rin niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni lawas pre. Aray, sa isang naning tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray ko aray kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.
2: Ikaw na.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan, Gino?
3: Duwa ka pad, wala na yung kay wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi in. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro ko, ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, itingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang
1: di-amnesia, manggod
2: ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM.
4: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday. Reggae

0: labi na kung kini ang nagunang ginatinguha sa kasamtangang administrasyon. Sigun kang Attorney Juan, ang nagapadayon na lamang ang nasangpit nga training aron na sa oras nga gikinahanglan ang pagmugna sa regulasyon o akmang patakaran alang sa nuclear regulation. Andam nang ipaligayon kinig himuon sa nasod Pilipinas.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Ang atyong mga orasan higala, 22 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal atong iyagyagan ninyo human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo siya, lama siya sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oy?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: Oras sa Pilipinas, sa 25 minuto suman milabay, ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
0: Hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing bahin sa Mindanao alang sa atong mga balitang probinsyal. Una sa mga tuling sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
0: Lapitan o kagpatuntagin nga tao gikan na ditong bahina sa maya area sa nga Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
0: Una sa mga tuling sa atong mga balita, patay ang 17 anyos nga lalaki samtang usa pa ka 28 anyos nga lalaki ang naangol human ang usa ka insidente sa pagpangluba nga nitabo dito sa Bulangan sa barangay Lahi. Higakit na dito sa may Surigao del Norte. Subay sa inisang informasyon, unang giluba ang bigdimang namatay nga si alias Longlong Dingding, residente sa barangay Sapa, Claver, Surigao del Norte. Ang naangol nga si John Mark Bausing, 28 anyos nga taga barangay Ladgaron, Claver, nga kasamtangang nagpaalim sa bahay tambalanan. Tungod sa maong hitabo, daling miresponde ang mga otoridad ug ang suspek sa pagpatay ang nailhang si Reynaldo Mugenio hingkod ang panuigon og giingong uyuan ni John Mark Bausing nga voluntaryo usab nga mitahan sa Higakit Municipal Police Station. Sa pagsuwat ining balita, nagpadayon pa ang investigasyon sa PNP kalambigit gayod sa motibo ni ining maong insidente.
11: Tinig ng pamilihan. Tinig ng kanayunan.
0: Samtang duga ng bayan. Sa ato nga mga balita nga probinsyal karo nga buntaga, hagpatunta ang taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
11: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Dito sa may Northern Mindanao, bugto ang kinabuhi sa driver sa usa ka motorsiklo human kini nga misungag sa sementong flower pot alas 3:30 sa kadlawon kagahapon. Ang bigdima usa ka 22 anyos nga lalaking residente sa Poroca, Mabungahon, Barangay Ubaldo, Laya, Iligan City. Sumas inisyal nga imbestigasyon padung sa bagatang bahin na sa daan ang motorsiklo uban ang duha ka angkas dihang kalit nga miya swerve sa tuo og mibangga ang maong motorsiklo sa maong istruktura. Tungod sa kakusog sa impact, gideklara nga dead on arrival ang maong driver samtang ang duha kaangkas ang nakaangkon og samad. Human sa insidente, giadala dayon ang mga samaron ngadto sa City Hospital sa Barrio Palau, Iligan City aron matambalan. Sa pagkakaron, ang lawas sa namatay gitugyan na nganha balik sa iyang pamilya.
11: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga dito nga bahina gihapon na sa may Northern na Mindanao.
11: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao, gilauman nga mahuman ang oga mapahimus na gayon garong Oktubre 2026 ang sayong bahin o sayong bahin sa 2027 ang bagong duha ka andana nga building sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Malaybalaya City nga nagabalor 50 million peso ubos sa administrasyon. Gidayeg usab ni City RRMO Head Alan Cosimo ang bagong pasilidad nga gitukod sa estratehiko nga lokasyon sa barrio poblasyon aron mahimong sentrong buhatan sa kapin 200 dias ka mga tinun-an sa CDRRMO ug mapaspasan ang paghatag serbisyo atol sa kalamidad. Gibutyag ni komiso nga target sa kontraktor nga mahuman ang proyekto karong Oktubre 2026 subay sa impormasyon gikan sa City Engineering Office. Matod niya, ang 50 million peso nga building gipondohan sa City Government of Malaybalay ug magserbing nga permanenteng buhatan sa tanang tinunan sa CDRRMO.
11: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa maadyong buntag na sa atong mga tagapalamati din sa Northern Mindanao. Ha? Pinaagi sa atong sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Samtang nahilakip sa Selda karon ang tulo kagitudong street level personalities human gipa higayon ang sunod-sunod nga bypass operations dito sa lungsod sa Don Carlos, Kitautau o Dakbayan sa Valencia. Siya. Subay sa taho sa provincial office sa PNP, gipahigayon ang mga operasyon sa pakigdambayayong sa lokal nga drug enforcement units o provincial intelligence unit o regional mobile force sa Battalion 10. Nailhan ang dinakpan ng si Arlias Longlong, 32 anyos nga nasikpaw sa Valencia City, alias Ayan, 34 anyos sa Don Carlos, o alias Verhil, 31 anyos dito sa Kitautau. Na-recover gikan sa tulo ang ginutuang sabong adunay kinadibok ang gibugaton nga 7.2 grams nga balor, 48,000 pesos lakim na ang bypass money o bibila ka gamit sa paggamit ni ining illegal nga droga.
11: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang mga motorista gipahimangnuan nga dili magkampante bisan na dili na kumpiskahon ang driver sa license kung madakpan sa LTO. Sa iron taang detalye, anaas sa linya si Renza Sumalinog.
11: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
12: Ipahinuman sa LTO o Land Transportation Office sa LTO Tubod District Office ang tanang motorista nga dili angay makampante bisan pa o dili na kumpiskahon sa mga enforcer ang ilang driver's license kung madakpan kini sa paglapas sa balaod sa trapiko. Matod pa sa LTO District Office Chief nga si Sultan o Malik Sultan, ang bagong pamaagi mao nga dili na kuhaon ang physical driver's license, hinuon ang motorista hatagan kini og temporary operator's permit o TOP nga mao ay magpakita sa nahibong paglapas sa balaod sa trapiko. Apan bisan pa wala makumpiska ang driver's license, mahimo gihapon kining makaapikto o mapiktuhan kung ang motorista mapakyas sa pagbayad sa angayng multa o dili motubag sa kasong administratibo sulod sa gitakdang 15 kaadlaw, posible nga ma-disable usamba o mawad-an og bisa ang driver's license o sa sistema sa LTO. Kung mahitabo kini, dili na mahimong gamiton ang maong lisensya sa legal nga pagmaneho hangtod nga matuman ang tanang kinahanglanon o mabayaran ang mga obligasyon ngadto sa buhatan sa LTO. Busa giyawag sa LTO tubod ang tanang mga driver nga seryosuhon ang bisan unsang citation o temporary operator's permit nga ilang madawat o ayaw kini pasagdi aron malikayan ang dugang mga problema o posible nga makawalay bisa sa driver's license. Nagpahinungdam usab ang LTO nga ang pagsunod sa balaod sa trapiko dili lamang aron malikayan ang silot kundili aron mapanalipdan ang kinabuhi sa tanang naggamit sa kandalanan o karsada o mapadayon ang hapsay o kalinaw luwas sa pagbiyahe. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat ko bang Renzo Malinog, standby lamang, balikan ka na mo unya sa atong pagbadayon. Samtang sa laing bahin o dugang tuling sa atong mga taho sa Northern Mindanao, na-recover na ang patayang lawas sa 12 anyos ng batang lalaki nga si Carlo Alemanyo, human ang usaka adlaw nga pagkaanod sa kusog nga haguro sa tubig baha dito sa Purok sa East Barangay, Imbayaw, Don Carlo sa Bukidnon. Suma sa impormasyon, nakitaan og na-recover ang lawas sa maong bidima alas 12 sa udto ni adtong nakalabay nga adlaw sa Molita River. Unahan nga dapit na diin siya gika tuhuang naanod. Kaya nung duman nga alas 9 sa buntag ni adtong Hulyo 31, natagak si Carlo gikan sa kabayo nga iyang gisakyan. Human sa iyang 17 anyos o kauban ang iyang 17 anyos nga igagaw, human mapandol ang tiil sa kabayo. Hinungdan nga nahagbong siya sa kusog nga haguro sa tubig baha. Naluwas sinuon na ang iyang igagaw, human kining makalangoy samtang nakalingkawas usab ang kabayo nga ilang gisakyan. Ang insidente nisangpod sa pagpangita nga na sa maong lalaki hangtod nga na-recover kini nga wa na'y kinabuhi.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, samtang luksuhan ta ang dugang taho dito nga bahina sa may area sa Caraga Region.
11: Tinig ng
0: balhog garon sa selda sa PNB ang usa ka 39 anyos nga lalaki human masikpaw sinalsang puwersa sa mga otoridad atol sa ginpadigan nga bypass operation sa Purok 3 Gamaon District, Barangay Mangagoy. Niadto nga nakalabay nga adlaw gila sa mga otoridad ang dinakpan nga si alias Dong, way trabaho hingkod ang paruigon. Ang maong suspitsado ang anaa karon sa kustodiya sa PNP, na recover gigan kaniya ang pagkasasya sa ginatuduhang illegal nga droga.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, sa gipapaligon karon sa lokal nga pangamahanan sa Tago ang pagpatuman sa pagdili sa pagpanguha nining crab latch sa mga alimango nga buntis isip kabahin sa pagpaningkamot sa pagpanalipod sa kadagatan o pagpreserbar sa marine resources sa ilang lungsod. Suma sa LGU Tago na matigdan ang pagkunhod sa populasyon sa mga alimango sa ilang katubigan. Hinungdan nga ginapatuman karon ang mga sugot nga pagmonitor o pagpatuman sa balaod batok sa illegal nga pagpanguha sa mga gagmay nga alimango o sa mga alimango nga adunay itlog. Gipasabot sa lokal nga pangamahanan nga ang pagbaligya nining crablets o sa mga alimango nga buntis ang ilang natural gayod nga hinungdan, ang ilang nakitang natural gayod nga hinungdan sa pagkakuwang o pagkunhod nining ihaba nini. Gihangi usab sa LGU ang kooperasyon sa mga mananagata, seafood vendors o sa tanang residente sa pagtamod nining maong regulasyon. Gipahimangnoan usab ang publiko nga mga mapamatud-an nga mulapas nining maong pagdili mahimong atubangon na ang angay nga silot suma sa paglungtad nga nasa ordinansa o balaod.
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:36 sa Philippine Standard Time.
13: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, hantog ka rin.
15: Gano po?
14: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imuhang tiil.
14: Ang imuhang tiil ko.
15: Oo.
14: May minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
15: Oo.
13: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato,
15: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
15: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
11: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa PNP Kapatagan na nakikoordinate sa PNP Lala sa Lanao del Norte kabahin sa sumbong nga adunay gikidnap nga minor de edad. Sa iron taang detalye, ana sa linya, gikan Joy FM Pangalbay.

0: diin na sikpaw sa Davao City Police Office ang Regional 1, Top 1, Top 2, Top 3 Most Wanted Person atol sa sarili sa operasyon. Niadto na kalabay nga adlaw ang mga suspect giadto bang ang kasong murder, qualified rape o statutory rape ang Regional Top 1 Most Wanted Person o Top 3 na sikpaw sa Police Station 1 sa Santa Ana ubos sa pagpanguna ni Police Major Mark Hedsel Colaste samtang ang Regional Top 2 Most Wanted Person na dakpan sa Police Regional Office 19 Eden na ubos ni Police Major Estra Faith Hermosissima. Suma sa DCPPO o DCPO ang maong operasyon ang misangpod sa Ligon nga Intelligence Operations o koordinasyon sa komunidad aron nga madakpan gayud ang mga wanted person.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang gikan na dito nga bahina sa area sa Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang adunling sa atong mga taho karong buntaga, luksuhan ta ang dugang taho dinhi nga bahina sa Barma Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may Barma Region, gata kagduod ni United Bank Samaro Justice Party Vice President o Kanhing Peace Implementing Panel Chair Datuka na Muhaker Iqbal Abbas nga wala matulpay BARM kung walay MILF. Kana ang iyang gipamahayag nga nasa nanahimong panagtigom sa UBJP District 3 dito sa Cotabato City kagahapon nga adlaw. Sigun kang Iqbal, importante nga masabdan kayo sa Bangsamoro ug sa publiko ang tinubdan sa kasamtangan nga pagpamuno sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao kun BARM. Sigun sa opisyal, ang pagkabaruga sa BARM ang bunga sa pipila ka dekada nga armado nga pakigabisog og taas nga proseso sa sugutan ng pangkalinaw tali sa Moro Islamic Liberation Front og gobyerno. Dugang pa ni Iqbal nga ang bag-ong nasinati og nakita og natungkad garon sa katawhan sa rehiyon ang bunga sa nanimong sakripisyo og negosasyon aron nga masulong ang kalinaw og mapalig-on ang kaugalingong pagpamuno didto sa Bangsamoro.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang giawag si Rated Bangsamoro Justice sa party ang publiko nga makigahiusa sa ipanigayon karon nga Grand Proclamation Campaign dito sa Lampsan, Barangay Madaya, Benidayan, Lanao del Sur. Kailang bigit nini giawag ang mga organizer o sa mga organizer nga makigahiusa ang tanan sa pagsunod na nining gitakdang rota mga ituboy nga paradahan o bang traffic advisories aron nga masigurong hapsay o luwas o mamahimong malinawon ang maong aktibidad. Nanawagan usab ang mga organizers sa tanan nga mulangkob o makigtambayayong sa mga marshals o guban pa nga mga natungdang otoridad pinaagi sa pagsunod sa ilang mga mando aron mapabilin ang kahapsay o kaluwasan sa tibuok kaaktibidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Dito nga bahina gyapon sa may Barma Region, naglunsad na ang Ministry of Public Order and Safety kon MPOS sa Barma Public Safety Election Awareness Campaign Series sa isip pagpangandam sa duol nga BARM Parliamentary Election. Sigun kang MPOS o sigun sa MPOS BARM, tumong sa kampanya nga mag-ambit nining importanteng impormasyon kanang bigit sa responsableng pagigalangkob sa eleksyon o katungod sa mga butante o pagbawog unsa ang mga gibawal nga mga gimbuhaton o tamang himuon panahon sa eleksyon. Gikan ayon sa ahensya nga kabahin kini sa kampanya sa pagpakusuga sa kahibawo sa publiko aron nga pakatabang sa pagpabilin sa kahapsay, kaluwasan o kalinaw nganha sa eleksyon na didto sa BARM.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras samtang malampusong nabawi sa inisang puwersa sa Philippine Army o Philippine National Police ang usa ka carnap nga Toyota Fortuner nga doon ay plakang NEU 3215 sa ginparigayin nga Law Enforcement Support Operation dito sa Sharif Aguac, Maguindanao, partikular sa Baryo Lapok. Sigun sa 601 sa Infantry Brigade, nakadawat silang impormasyon kanambigit sa nawalang sakyanan nga matod pa giya prenda sa Esperanza Sultan Kudarat. Pinaagi sa intelligence monitoring o GPS tracking, natuntun sa mga otoridad ang lokasyon sa sakyanan sa Barangay Lapok. Dayon nga nagpanigayon sa operasyon ang Bravo Company sa 34th Infantry Battalion sa pagpanguna ni Captain Gerson Balagot. Katambayayong ang mga tinunan sa Sharif Aguac Municipal Police Station, ilaw ni Police Lieutenant Cyber Last Nesco Guarina, Deputy Chief of Police. Tungkol sa paspas nga koordinasyon na sa mga operatiba, malampuso nga nabawi ang maong sakyanan og nabalik nga na sa nanag-iya niining si Tito Villanueva Reyes nga personal na nagpasalamat sa 601st Infantry Brigade.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dinhi nga bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dinhi sa Region 12, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Nag-kabot sa 150 pesos kada biyahe, kung 300 pesos kada adlaw alang sa balikan nga biyahe ang ginabaydan sa mga residente nga gikinahanglan mo labay karon sa layo nga rota tungod sa pagkaguba sa taytayan dito sa Zigzag Road, Tibuli, South Corobato. Kana ang nanahimong pamahayag sa pipila ka opisyal dito sa Tibuli, South Corobato. Gikan na yun nga dako ang epekto ni ining pagkaguba sa maong tulay nga mao ang nagakoneksyon sa walo ka mga baryo hilabi na nga na sa ilang panginabuhi, pag-eskwela sa ilang estudyante o pagbiyahe sa mga motorista. Tungod nini, nagalunsad og inisiyatiba ang local government unit pinaagi sa budging o pagputol sa mga o dito nga bahina sa naputol nga bahin sa tulay aron nga mabalika pag-agi ang mga motorsiklo o gaingon man mga sakyanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang uwing tudling sa atong balitang probinsyal, gikan din hinga bahina sa Region 12, arestado ang top 8 most wanted person sa regional level. Sigin pagayon nga manhunt operation sa mga otoridad dito sa Macar, Labangal, Jansan. Giila ang dinakpan nga si alias Labud, 46 anyos, taga barangay Fatima, Jansan. Gipadagayang operasyon sa mga tinunaan sa Police Station 2 sa Jansan sa pagigatambayayong sa City Intelligence Team o Regional Intelligence Unit sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras, kadong kinadibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal, karong buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Madyo nga buntag kang Rodel Unok. Madyo nga buntag asa mga dapitan ng imong dapit da, atong silingan. Ano? Madyo nga buntag nga kanimo. Dang salamat sa inyong pagpalamati nga hanga dapita. Samtang sa atong pagbalik, mga balitang lokal, atong iyagyag ganin yung human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito namang yung mga wak-wak, kanang parang siya, wala akong siya.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo an.
0: Nag-una nga balaliton din nga bahina sa area sa nga Mega Market ning Dakbayan sa Kinabawan. Wala na siya karon dito sa what section ning Dakbayan sa Kinabawan. O partikular din ha sa may City Public Market. Sa hirantang detalye niya na, gikan na sa atong kaubang si Tinig Trenta Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
5: Mga katinig, presyo karon sa isda o mga lain-lain seafood sa atong merkado. Tungod sa sunod-sunod na oil price hike, napektuhan ang mga presyo ni ini. Sa mga isda, sa lain-lain kadakon, kalakilo, matambaka 280 hanggang 300 kalakilo, galunggong 160 hanggang 180, tamban 120 hanggang 140, barilison 260 hanggang 280, barilis 280 hanggang 300 kalakilo, tuna panga 260 hanggang 280, tuna berry 280 hanggang 300 kalakilo, bangus 220 hanggang 230, tilapia 180 hangtod 220, pantat 240 hangtod 250 kada kilo. Sa mga special ng seafood sa Pasayan, 400 hangtod 420 kada kilo, kasag 450 hangtod 480 kada kilo, alimango o mud crab 700 hangtod 800 kada kilo, pusit o nokos ng gamay 160 hangtod 180 kada kilo, pusit ng dagko nga puti 300 hangtod 320 kada kilo, tahong 140 hangtod 150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 200 hangtod 220 kada kilo. O mo ka na mga katinig ang mga presyo sa mga komon isda o mga pagkaon gikan sa dagat dire sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Junior Rapi, gikan din sa Maya Mega Market ning Dakbayan sa Kinabawan. Sa laray karon alang sa atong mga daho karong buntaga, alang sa atong mga balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Sa tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga, din na aron mapalambo pagayon ang produksyon sa Australian Red Claw Korea Fish din sa North Cotabato. Gipailawan sa pagbansay sa pamunuan sa provincial government ang paghisgot kalambigi sa breeding o grow out management sa Korea Fish Growers o Fishery Coordinators sa munisipyo sa Alyosan, Pigawayan, Midsay, Makilala o Kinabawan na City. Gidumas kini sa Office of the Provincial Agriculture katapayayong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources CONBIFAR 12 ang aktibidad nga nagtumong maghatag og igong kahibawog abilidad nga na sa mga partisipante kalambigi sa hustong pag-atiman ining Korea Fish o guban pang farming practices o nga adunay ako gayon nga matabang nga na sa ilang panginabuhi. Lagip sa gisutan sa resource persons gikan sa BFAR ang hisgutanan sa guidelines on the culture of Australian red claw crayfish o crayfish biology o grow out management. Anausaba dito ang pipila ka mga opisyal sa provincial government.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:55 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag. Din gipailawon sa tulo kaadlaw comprehensive drug rehabilitation o prevention and rehabilitation training ang facilitator sa dinhi sa probinsya sa Cotabato, ilawom sa Katatagan, Kalusugan at Damayan ng komunidad kong KKDK ang 36 ka mga community-based drug rehabilitation program facilitators gikan sa lain-laing local government unit dinhi sa probinsya tumong sa pagbansay sa pagbanguna sa Integrated Provincial Health Office nga pakusgo ng abilidad sa mga tagduma nining implementasyon sa CBDRP gamit ang KKDK module ang girekomenda nga mamahimong basihan sa Department of Health gikan na tuig 2025 gihatagag doon sa training ang holistic nga pamaagi sa rehabilitasyon nga nakatutok sa mental health resiliency o ingon man pagpakusog sa support system sa komunidad ingon man konsepto sa KKDK module nagpatigayon usab og practical nga pagbansay nga nasa epektibong pagduma sa mga sesyon o uban pang estratehiya nga pwedeng gamitong community sa ting.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Dugang at tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Malampuso nga natapos sa kagapong adlawa sa The Basket Capital Compound sa Amas, Kinabawan City ang Kalibungan 2026 Mindanao Taekwondo Championship nga giorganisa sa provincial government nga mao'y naghatag daan sa mga magduduwa gikan sa lain-laing bahin sa rehiyon ug Mindanao aron ipamalas ang ilang kahapsay disiplina ug determinasyon na nahimong adunay 37 ka mga gold medals ug napulo ka mga pilak ang naangkon sa region na 11 pinaagi sa Kaizen Davao nga nanimong kampiyon sa nasangpit nga kategorya. First runner up ang region 11 nga si Degorio Taekwondo Malita. Second runner up ang Strike Force Taekwondo Academy sa Digo City ug third runner up ang region 12B AAJ Taekwondo Training Center sa Libungan. og nanahimong mapasalamaton gayod ang provincial government nga nasa nanahimong partisipasyon o pagigiusa sa nasangpit nga sektor.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa atong police report karong buntag.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nakablaga na ang senior citizen nga gikitahong duha kaadlaw nang nawala nga napalgan gayod nga wa na kinabuhi sa Malasila River, Purok 8, Barangay Bagumbayan, lungsod sa Tulunan kagahapon sa buntag. Ang biktima mao si alias Liloy, mag-uuma kinigamulubyo sa Purok 7, Barangay La Esperanza, Tulunan, Cotabato. Sa pagkakaroon, padayon pang ginahimong investigasyon sa PNP, armasairan ang hinungdan sa kamatayon o pagkaabot ni ining maong biktima sa maong suba. O ingon man, ananas pamilya ang patayang lawas ni ini.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang dugang sa atong police report, garong buntaga, bugto ang kinabuhi sa usa ka barangay kapitan, human kining gibanhigan sa armadong lalaki sa barangay Kibuntungan, sakop sa Carmen, kagahapon sa buntag. Gilan ni Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang hepe sa Carmen PNP, ang biktima nga si Kapitan Arnella Boyet Aliudin, ang kasamtanga nga baryo kapitan sa KDS nga sakop gihapon sa maong lungsod. Matud pa sa taho nga sakay ang kapitan sa sakyanan sa barangay sa dihang kalit kining gitiro sa wa miling suspect at bang mismo sa eskwelahan sa Kibuntungan nga misangpot sa inanaling kamatayon sa maong opisyal. Sa pagkakaroon, galigid na ang investigasyon sa PNP sa pagpanguna sa ilang hepe armasairan ang bansagon sa suspect ug ingon man mapunting ang motibo sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: At ang inyo ang dugang detalye ni Ana sa ikunang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas sa 5:59 na ang atong oras. Wala na kita igong oras atong pagparag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Lagi salamat sa inyong pagparamating ani sa atong dulumanon. Siyempre sa atong mga silingan dihang dabida sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Siyempre sa mga nagparamati usap nato online, daghang salamat. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan. Kini si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga
2: welcome sa tulumanon nga tinig ng bayan. Adlaw kita karon nga Lunes, 3 na ning bulan sa Agosto 2026. May nga buntag Panggal Bay, Misamis Occidental, may buntag Lala, Lanao del Norte. O gaingon madyas Panggal Bay, mga higala, o good morning sa ato ang makaigsuunan sa Davao Oriental o siyempre sa probinsya sa Cotabato.

0: Higala, dagang kita pag-isgutan na sa atuang tulumanon nga tinig ng bayan sa ngalan ni tinig Dos Karomi Ilusfa. Abot po nato si Kaubang Ruby o ako si tinig 4 Loy Rosario. Makiguban na kaninyo para isgutan ng daghang mga hisgutan ng karong adlaw ng Lunes, mga higala. Atuang panahon, ganyan ni sidlak ng adlaw pero nitago ulit to. Kilom-kilom tungod na kini sa dili maayong lakat sa panahon, mga higala, tungod sa bagyo nga sumala pa nagpadagkusog kining Tropical Depression Luis nga nagalihok, mga higala, dito noon na sa dapita sa may Aurora, Baler Aurora, no, o gauban pa nga mga lugar, pero kinindiri sa tua ang nagapaulan, mga higala, kining habagat, no, nagapaulan pa sa gihapon. So ang pingkanunay bago mahawa sa panimalay, dalagyod og panangga sa ulan. Adunay mga insidente nga nahitabo, especially dito sa Carmen, Cotabato, mga higala, kung diin gi luthang, no, kining atuang usa ka barangay kapitan diya sa may Kadiis sa Carmen, na Cotabato. Og unsa kay mga motibo niini, pag-ingin mo kapitan, basta si kapitan gani daghan mo trabaho gayod, mga higala, dihagyod mahitabo usahay, daghang matamakan, no? O gawas diha, doon na po ang umaabot ang eleksyon. Diba? Nobyembre, mga higala, Nobyembre 2, gikatakda ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Unsa kay mga relasyon niini, no? Pero mas maayo, ato akin ang hisgutan, o maki-update kita karong buntag, na asalin niya sa ato ang komunikasyon, ang ato ang Chief of Police diha sa Carmen, Cotabato, si Police Colonel Rolly Uranza. Sir, may buntag si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan, live kita sa mga sibihanan sa Joy FM sa Mindanao. Salamat kayo sa oras.
1: Yes, Loy, good morning. Good morning sa tanan ng mga followers, listeners sa inyong programa Tinig ng Bayan. Sila din sa mga katawan sa Carmen, good morning.
0: May buntag, sir. Naglanong-lanong ito ang signal diya sa Carmen, padulong nas bukid nun. No? Maki-update me, on sa latest sa gihimong investigasyon na niining na itabong pagpamusil sa barangay chairman na sa Kadiis?
1: Yes, Loyo. Nagpadayon pa nga itong investigation regarding aning recent shooting incident kagahapon nga naitabo dito sa may Purok 1, sa Along National Highway sa Purok 1, Barangay Kibuntungan, Carmen, Cotabato. Nakining resulta sa pinanaling kamatayon sa usa ka kapitan sa Barangay Kadiis ng mga si Honorable Arnel Padilon Alyuden o kauban ang iyang ang duha ka na samaran, no, na samaran si Jovelin Yunson o ang isa si Samanda Andel, no. O sa maong shooting incident, isa ang namatay o duha ang samaran.
0: Kining mga biktima, sir, nga naangol sila si Jovelin o si Samanda. Unsay relasyon ni ini kay Cap?
1: Kini si Samanda Andel o sa kini sa Tabipats, no? O kini si Jovelin Yunson, murag workers ni sa barangay, yata, murag nanang yan ang status.
0: Oo. Doon na ba kita yung mga anggulo nga ginalantaw nga posibleng motibo sa pagpatay kay Kapitan?
1: Yes, nagapadayon sa inyong nagulong niya, nagapadayon ang investigation o ginatanaw nato ang talang ng mga anggulo na posibleng mo ay motibo sa mga pagpamusil, no? Ila binapod ang iyahang, siyempre ginaconsidered na to ang iyahang trabaho isip sa Kapitan, no?
0: Mm-hmm.
1: Og, sa uban pa niya aspeto sa iyang personal, og, sobat nga mga ginatanaw na ito na mahimong ang gulo. But so far karon na natin mga updates, no, sa atong investigation wherein na dili lang sana ako madibol sa public. Apan na natin mga updates that possibly nga maka-identify dito sa atong mga suspect.
0: Oo. Duha daw ni mga suspect, sir, no, nga riding in tandem?
1: Yes, Lord, no, duha ang nakasakay sa usa ka Bajal Polo Black na motor, no? O in fact, nakuhaan ganit sila sa CCTV, sa ilang pag-withdraw. O nakuha po ang mga description sa mga suspect.
0: Oo. Sa inyong mga nakuhang impormasyon, sir, kinsa gitarget ani sa maong pang-ambus man eh, kay atangan sila, no? si Kapitan Bagayod o may basing katong iyang mga kauban?
1: Si Kapitan Jud kay Busli actually ang igo atong duha.
0: Oo. Oh.
1: Murag istribulit na lang siya, no?
0: Mm.
1: Ang igo ato. Ang si Kapitan Jud murag upat yata ang nagaguman niya ng mga ang bala ng isulot siyang lawas.
0: Oo. Oh. Before na itabo ng insidente, sir, doon na ba yung mga kuan? Unsa istorya sa pamilya, doon na ba yung gisultihan si Kap? Doon na sa bahad nga nadawat? O unsa ba?
1: Sa among pagpaghinabi sa mga kauban niya sa iyang pamilya o bisan pa sa mga kauban niya, mga Kapitan Polderino, wala man siya yung mga resulti. Apan na kana lang, bukal kayo siya sa iyang campaign against illegal drugs sa iyang area.
0: Mm.
1: No, mo na ang atong isip Kapitan, mo po na ang iyahang mga advokasya, campaign against illegal drugs sa iyang area.
0: Mauni
1: ang isod? Ang iyahang area manggod ka di is boundary by boundary na siya, no? Doon na siya sa boundary sa Bukidnon.
0: Oo.
1: No? So, naadaw mga nagasunod, nagikan sa Bukidnon area.
0: Mm.
1: So, mo po na mo na isang advokasya niya, campaign din niya. So, isa na isa nga atong ginakanaw.
0: Morning, Lisod. Pag ingon mo illegal drugs, pag illegal drugs sa sir, dili nimo balaan kay istorya nimo member dai sa sindikato, no? Kay pwede silang magbalat kayo. Kini nga maong mga nalambigit nining illegal nga hinimuan. So anyway, atong iampo no nga mahatagag gyapon ga hustisya kining kamatayon ni Kapitan og sa duha pang mga naangol sa maong krimen. So far sa pika sa bahin, kumusta ang kinatibuk-an na sa imong AOR, sir?
1: Yes, Loya, gira-consider nato ni nga isolated case no ubili kini siya nag-represent sa pagkatibukan nga peace and order situation diri sa Carmen, at sa yung Carmen, no? Wala yung mga ingon nato na mga series of incident nga nagkakitabo diri. So, tungod na siya sa kooperasyon o suporta sa mga katauhan, no? Sa atong mga ginapahigayon ng mga anti-criminality program o atong sa atong mga community engagement.
0: Kung
1: rest assured na unsaman ang mga development ni ini nga kaso, you will be keep posted, Loy.
0: Salamat kayo, sir. Pero gawas ni ini, sir, unsay kuan, kumusta ang sitwasyon sa isa pa ka pagkalat ni ining smuggled cigarettes?
1: Well, nagapadayon kaya po, no, ang atong campaign against smuggled cigarettes pack natin mga accomplishment every week, no, atong mga internship mo malapan. Tungod kay ang Carmen, narabit kay mga provincial boundary, posible nga dalima. So, munang ginapahugot din nato ang atong mga checkpoints sa atong mga boundary aron na mapunggan ang pagsulod sa mga smuggled cigarettes o guban pang mga contrabands dali sa area sa North Cotabato, particular dali sa Carmen area, Loy.
0: Okay, agianan ng imuhang AOR, no? Tumoy, boundary na sa Bukidnon.
1: In fact na ay bago ay naay pagubaya nga kanang diri sa may diri ka mo agi sa Bukidnon kadinggilan lusot ka diri mo sa diri sa may barangay Makabinban sa Carmen. Naay bago diya ang kalsada.
0: Mm.
1: Si National Highway.
0: National Highway ni padlong og Bukidnon?
1: Yes, Loy. In fact last Friday ang local government unit, no, provincial government unit, nagbutang dito ka ng landmark.
0: Oo.
1: Na inipark na sa Cotabato province.
0: Wa pa na kumaagi ini. Kano sa nigabrihan na, sir?
1: Last, actually, dugay na siya. Gwapo na mong dalan diha.
0: Oo.
1: Last Friday lang nagbutang ang provincial government, no? Sa Cotabato, landmark dito.
0: Oo. Asay do lagi yun ani, sir? Asay do lagi yun eh? Padulong sa kuan? Kining, di ba?
1: Kung wato ka o kadinggilan, kadinggilan munisipyo sa kuan, dool diri.
0: Bukidnon.
1: Dool sa katong, instead na maagi ka pa dito sa Damulog or something mas dool diri sa kuan, barangay Makabinban. Munis ang last na barangay and then next na is part na sa kadinggilan.
0: So lapos-lapos na ni, wagi ka diri sa may malapag ba, padulong og kining Banisilan, then yeah, Wao, yeah, Lagadalsur.
1: Going sa Banasilan, nakay musibang paingon dito sa Makabin Banden, lapos-lapos na, punta rin siya na sa may paingon sa Katong Talakag. Hindi na mo rin siya.
0: So, So doon lang gyud
1: ang mga boundary checkpoint.
0: Ang lisod ni ini kay tungod nadungagan og dalan, dugang responsibilidad kay kinahanglan atangan ng mga dalana kay pwedeng agiana sa mga illegal nga mga aktibidad.
1: Yes, Lloyd, posible gyud na yoy. Mo nang atong provincial government ginatugot gyud ang maong mga boundary.
0: Mm-hmm. So duha na tulo na karon ang inyohang kuan bantayanan di nga kuan sir boundary gikan kining old nga national highway padulong dito sa Banisilan og kini karon bag-o sa may Makabinban.
1: Makabinban recess loy tama loy.
0: Mm-hmm. Sir, salamat yo kayo sa oras nga gihatag nimo ni atong programa. Finally imuhang mensahe sa mga katawhan nato di Escarmen og sa mga silingang dapit.
1: Yes, loy, sama sa gihunan ako no. Padayon lang yun sa ang vigilant no sa atong palibot nila dinakaroon no nga na-effort sa SGA day o may duol na po ng eleksyon sa barn no o maunang pinapahugutin na mo ang among anti-criminality program diri para sa protection sa mga katawhan sa Carmen.
0: Salamat kayo sir, gamayang buntag po. Thank you so much po. Mga katinig inyong nabati ang atuang Chief of Police diya sa Dagpayan sa Carmen Cotabato, si Police Colonel Rolly Oranza. May kalambigita na niining duha kabutang, no? Ang shooting incident nga nahitabo pagpatay dito kay Barangay Chairman Kadiis sa Kadiis mga higala nga si Barangay Kapitan Arnel Padilion Aliudin o na damay pa, no? Kining duha ka mga kauban niya si Samanda Andil ang bipat na member o si Jubilin Yunson nga empleyado sa Barangay LGU.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Panginhaot, kamatagang kinig-hustisya, kinig-kamatayon sa naasoy nga Barangay Kapitan. Kay si Kapitan, Kuya Oro Bakay campaign di ay. Hugot ang iyang kampanya mga higala, batok ni anang illegal nga droga. Pag buminsyon kaga illegal drugs mga higala, bugat nga kalaban ka na, tanawa bitaon si Nidabok Gidigong. Unsa ni tabo kay Digong illegal drugs og politika ang yahang bugat mas pero mas bugat kining politika no pero bugat gyud ning illegal nga droga mga higala kay daghang nangabuang niini daghang nadaot ang ilahang kaugmaon. Alas 6:18 nya karong panahuna mas kuyaw na ang mga miyembro sa sindikato, mas kuyaw ang pagkuyanap sa illegal nga droga kay tanawa bisag ordinaryo kaayong mga drug pusher ha minilyon ang mga na-recover sa ilaha nga mga kantidad sa illegal nga droga. Ingon ana katalamak mga higalang illegal nga droga nagbalik og sobra pa, mas isog pa sila. Hugot pa ng kampanya sa PNP pero nagadepende magud kini mga higala sa national nga liderato. Alas 6:19 na atong oras.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: May bitaw sa may Matalam, dunay area na po niya. Balik kani adto nga sa una okay masulod daw ta pero mas kuyaw na pud karon no kay di ka basta-basta makasulod diyan anang lugar ra musulod ka sundan dayong ka mga higala kasagaran pag balaan nila pagdudahan nila nga kini asset ni mas kuyaw no mahimutang noon na sa peligro. Mabalik kita malabay ang pipila ka mga pahinumdom.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy kay inom nato siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon nako siya Serpentina niya. Pag utro na mong ka-check up nag normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir. Yung nag-inom ko ng herbal and capsule, yaki. Kasi mayroon ako, ano, UTI. Tapos nawala agad ako ng atlas ako, ano, likot ko, yaki herbal oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsi kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kali akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anagod, lagsi, kaya akong lawas for minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong tamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wag tang.
8: Yung akong bana, nagtubo ang pigsa, may sige siya o inog o ganti ba sakit mo lang gahapon daw. Gahubag, gumayo. Kanya, nag-huwag siya puton. Yung gi, butangan o iuwi. Yung gihampong libro. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
9: Katong whitening soap gani, Yaki, di-try na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ng katol-katol sa akong dawas na nang sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalan ako sa inyong gustong ibasagot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Oras ganap na ng alas 6:23 na ng umaga, tuloy-tuloy mga katinig sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan, samtang sa pika sa bahin. Pahinumdom ha, pinapalam po ng Cotelco sa publiko na ang Energy Regulatory Commission ay nagsagawa ng paggalathala ng ERC case sa number 2026-093RC na may kaugnayan na sa joint application for the approval of the Emergency Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at Cotabato Electric Cooperative Incorporated. Bilang bahagi po ng proseso, magsasagawa ang ERC ng virtual hearing sa Cotelco Main Office, Manubuan, Matalam, Cotabato. Narito ang schedule, August 11, 2026, sa alas 2 ng hapon, determination of compliance with jurisdictional requirement at expository presentation. At ang August 18, 2026, alas 2 ng hapon, pre-trial conference at presentation of evidence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng legal at regulatory process upang masuri ang naturang Emergency Power Supply Agreement. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na Cotelco office. Cotelco, making tomorrow brighter for you today.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 6:25 ang atong oras, mga higala. Samtang sa pika sa bahay na itong mga hisgutan, ano, sa... Oy, vlogger ka ba? Daghang kay mga vlogger ron ba, no? Pati mga bata, mga higala, mga vlogger na. Oh, kami dere blagag. Lahit naman si Mita karong panahon, no? Sa kadaghang nga blogger, gamay lang kayo ang ilang ginahatag kining ang sabi tawag nila eh, kaning monetization. Oo. Sa una, dinagko na mga gala. Karon, ah, sus, pastilan lagi. Uban gani, manghubo na lang gani para dagag follower, no? Uban, nag-gimmick-gimmick, hatag diri, hatag dito. Kunwari, mag-tago-tagog kwarta, find me, no? Kung sa ginahimo, mga gala. Pero, nagpahinom doon karon ng Department of Labor and Employment kondole, ah, sa mga ginikanan. Mga ginikanan, mga guardian, o bisag mga employer, sa mga bata nga wa pa ni edad o 15 anyos. Ah, nga naga-vlog na mga gala, naga-livestream na. Oh, o kanang digital advertisement, no? O lain pang mga online content, mga gala, may kalambigitan sa pagkuha kini sa work permit. Oh, abi ba na ko, kwan, kining kontrolon sa gobyerno, ah, kining paggamit sa social media. Nga 16 anyos paubos, dapat dili mo gamit o social media. Pero, tagamag permit ang mga vlogger, ha? Katong mga 15 years old paubos. O, mo ni pumunta na diya, kontra, asabay, dapat sundo ni ini. But anyway, ang ingon pa ni Labor Secretary Francis Tolentino mga higala, ilawam sa Labor Advisory Number 12, Series of 2026, no? Nga sakop ni ini ang mga panuntunan sa child labor o digital media content creator mga higala, sigona sa advisory nga dunay petsang Hulyo 21, nagatino nga ang mga batang musalmot sa mga aktibidad na pampubliko, labi na sa mga kanabang lulinghayaw lang, no? O kanang mga information o traditional online media, ilawom sa Republic Act Number 9231, kasagaran nga ginapatrabaho ang mga bata nga wapay edad 15 anyos. Gawas nga sila na asa sole responsibility sa ginikanan o legal guardian sa usa ka negosyo nga miyembro sa ilaha lamang pamilya o mga empleyado o kung importante kanila ang partisipasyon mga higala sa baong kanang pampublikong libangan o impormasyon. So dapat mga higala, no? Mukuha o permit gikan sa dole ang bata uban ang iyang guardian o ginikanan, no? O kining saklaw ni ini mga higala, sumala pa nga matino ang unsang klaseng trabaho para sa mga bata, hilabi na sa paggawas nila sa platform. Kay kasagaran ba karon mga higala, no? Sa tumakita sa mga social media mga higala, kung diin na kining mga bata usahay ginagamit yun sa mga ginikanan para makapangwarta, makatabang sa panginabuhian. Doon ay maayo, good influence, doon na po'y kasagaran, bad influence ang atong madungog og makita mga higala. Pero ilawom sa maong balaod, no? Kinahanglan mga higala kung nagagawas ang ilahang mga material sama sa telebisyon, radyo, sinihan, teatro, print, streaming services, social media, vlog, digital advertisement, web series, podcast, ug lain pa nga mga content mga higala nga ginapagawas sa mga broadcast o digital platforms, gikinhanglan gayud sila nga mukuha og permit gikan sa dole, no? Pero kasagaran ni ini nga atong nakita sa kasamtangang panahon kining digital advertisement o kining vlog o social media mga higala, no? Kani kasagaran, pero kana mga sine marugwa naman kayo ron, no? Gipildi naman ang sine ron mga higala sa mga AI. Kana paghimog mga pelikula gipildi na sa AI. Tanaw bitaw, tanaw kag imuhang kanang TikTok diha, puro AI naman kasagaran mga drama. Gawas sa Korean na telenovela nga ginalantaw sa kadaghanan, AI naman, no? Nagawas. Iyo, pagkay mga istorya, pero balik-balik lagi. Gilailahay lang ang kininga nawong, pero ang istorya, pareho ra. Pero imong oras, hurot na. Ingon ana, mga gala. Gikao na imong oras, dili ka produktibo.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Para na sila, nalingaw man sad. Okay na to, kay nalingaw lagi.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 6:30 lang itong oras, mga higala. Hoy, sa pika sa bahin na nakahinabi ni kaubang Tinig Rumi Ilospa, Tinig Dos o gani Tinig 40 Ruby Padilla Season, ang usa sa spokesperson sa prosecution panel, mga higala, May kalambigitan na niining pagtaral sa impeachment complaint batok nga to kang Vice President Sara Duterte sa hawanan sa Senado. O, kabawa magkita nga, kining probinsya sa Cotabato, kadaghanan pro Duterte mga higala pero kinahanglan gayon na to paminawon. Unsa maning nahimong dagan karon na sa investigasyon sa Senado, may kalambigitan sa mga pasangil batok ngadto kaniya. Kita po nato diha sa pagpadayon sa pagtaral sa mga impeachment complaint mga higala. Nakita po nato kung kinsay huyang sa duha, no? Depensa o ang opensa. Ang opensa o depensa. O, mao na siya mga higala. Ang opensa, mao na yung prosecution na team, no? Or panel. Ang depensa, siyempre, katong grupo ni Puwa. So, diyan na ito makita mga higala kung asa kining unsa bagayoy mas bugat, ebidensya o mga senator judges, basa na nato. Kung insa unsa ilang mamahimong desisyon. Hindi pa na ako mabasa karon si Cheese. Pero kasagaran mga higala, basa na kayo. Kinsay mo pabor kang Sara o gamu pa preso nga to kaniya. Si Cheese, medyo kuan pa kanang gitimbang-timbang kay mudagan ra ba ni? Last term niya karon 2028, mudagan na ulit pagka senador. Kanya kay ana sila, popularity rating, tanawa, dili na tinuod. But anyway, atong tanawon mga higala, unsay dagan ni ini, atong iampo, no, nga mugawas ang kamatuuran o mahatagag justisya ang katawhang Pilipino mga higala. Kaya tungod, pariho tatanang biktima kita nga mga pobre. Puro band-aid ang solusyon ipakita o gihatag nga dos katawhang Pilipino. Kaya nga dili kayo feels kadaghanan ang serbisyo gayod. Sa tuang gobyerno tanawa, asa gidala, muna akong pangunta, asa gidala ang kwarta nga gipang utang sa tuang gobyerno, laliman ka niya, abot nag 19.07 trillion, paglingkod ni PBBM, kung ako masayo pang higala, more than 12 trillion ra, no? Asa pa doon katong mga kwarta nga gipang utang? Kapang kita nakita ang dakong agi mga higala, ha? Gawa sa malimalit nga flood control project nga kung diin, dili na usa imbestigahan. Relax lang, ingon pa ni Bendalo. Orwen Tulpo, mga higala. Ay, pastilan. Alas 6.33 ng atong oras, anya ang parte sa pagkikinabi ni Tinig 2 ka Romy Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season. Nga to kang Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, isa sa mga spokesperson sa prosecution panel nga nagapasakag kaso o impeachment batok sa kang Vice President Sara Duterte.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
12: Yes. Yeah, actually we are very proud nga naakadiha nagalingkod sa one of the spokesperson unya taga Mindanao yung
13: kay Marawi po siya, Dos. Ang kultura sa Mindanao dili bago. Gani part sa subject ng culture sa Mindanao yun.
12: So, and it's good nga na siya sa one of the spokesperson kay kabalo siya sa mga kulay o mga sa tawag na mga peculiarities sa mga taga Mindanao. Kultura.
13: Yes. Kanya kung tama ko, psychology ang ko.
14: But before ko nag-psychology, nag-philo ko. Kanang, di ba? Sa college, usually, ang sa college kay wag-wag-wag-wag-wag-wag ka ng fix nga on sa'yo itong kuan gusto. Pero I already had a plan nga gusto ko mag-kuan, mag-proceed sa law. Kung ano ta naka-proceed sa law kay ni kuan naman ta, ni sugod naman ta politika.
13: Pero kuya, congressman, kuya man imong role sa prosecution panel karon, no? dili lang tanan lawyers, kinang lang jud pud og psychologist diha sa sulod kong mamutimpla.
14: Okay, tanaw na ito lagi kay tanan man sa atong gibuhat diri sa kuan kay importante gyud ang behavior sa tao, di ba? Aron makabaluta kung unsay atong approach. Ingnana, psychology encompasses everything, di ba? Kasi it discusses and it studies human behavior. So even if you go to kuan unsa man ang mga topic diha, let's say diri sa impeachment, of course makabalugid ka kung unsay biases sa Wow. Kuan sa tanang not only the prosecution pero even tanan sa atong mga kuan ga paminaw sa atong impeachment kanang gahuat gyud sa everyday trial, so inana ba. It adds to our attempt to understand.
12: Bisag ako, I thought you were a lawyer. Pero ano to sa itong mas mahinong
14: ba? No, mas mahinong
13: pa. Ayaw po puro lawyer tanan kong. Kay kung puro lawyer ino nila, magsige lang tigi sa technicality. Naghinam-hinam ang mga tao. Sa judi ay, kanang ebidensya nilang presentar, nagsige na lang sila ga. Kuan, kanang objection. So importante ang non-lawyer po kong.
14: Lagi dili ma-appreciate kung stricto kay ta ba mag-explain sa mga legal terms, dili ma-appreciate sa mga ordinary or common na Pilipino. Mauna nag-decide ang leadership na if may mga kuan, may mga task na mga role sa spokesperson, mas maayong ta na dili tanan lawyers.
12: Yes. Mm-hmm.
14: Kaya para at least na ma-simplify na to kung unsay lang ipang istorya diha sa trial
13: kung ma-reduce niya sa layman's term, kanang pinulungan na masaltan ba sa driver, sa mga tao na lakaw sa kalsada.
14: Lagi, tinood na. And that is more important, you know, kay ang impeachment trial, dili man po ang mga senator judges lang ang magkuan, mag-decide ana. Kay we are talking of accountability, we're talking of transparency. So ang kwarta nga atong gipang kuan gipang istorya diha sa trial kay kwarta man sa tao. So para makabalupod sila kung unsay kuan, unsay mga ebidensya nga ipresenta, unsay mga counter evidence ay presenta sa depensa aron makabalupod sila nga kining impeachment trial dili gyud ni para kuan, para ma-appreciate sa mga senator judges. Ultimately, ang mga hukom, ang mga judges dire ang kuan, ang tao, kita tanan.
13: Kabag-ubang upa nato nag-discuss pero na ay texter nagapangutana kong unsa day take sa mga congressman ug naa sa prosecution nga taga Mindanao nga tawgon nga traidor sa mga taga Mindanao tungod kay ang on trial vice presidente nga taga Mindanao, no? Wala lang ni nag-refer sa imong hakong pero in general na question nga ang Mindanao ba talagang dapat ang Mindanao ba dapat dili na mag-question sa kay BP Sara?
14: Una sa tanan, dili mi nag-traidor sa kuan sa tao, no? We are not the one facing betrayal of public trust. Kabalo ka ang Mindanao, I grew up in a community og akong asa among balay, no? I grew up with my grandfather knowing na pag leader ka, kinahanglan gyud dili ka blinded, no? Dili ka bias pag-abot dito sa mga issue nga talking about public interest, especially holding leaders to account. So dili po pwedeng just because we are from Mindanao, kung unsay atong madunggan ng mga allegation, accusation, dili pwede na we turn a blind eye and then not providing avenue for the one being accused to also clean up his or her name. So kining impeachment trial, this is the perfect opportunity aron ang atong vice presidente madepensahan pud niya ang iyang kaugalingon, madepensahan pud niya ang tanan nga accusation sa iyaha. This is the most

0: ako ang take sa imo ha, ginatagaan yun ni mo emphasis, ginatagaan yun ni mo duot, nga when it comes to accountability that is provided by the Constitution na dili di ano bisag maranaw man ka, Magindanao ka, Bisaya ka, Tiroray ka, dili siya magmatter.
1: Dili siya magmatter. Di, oh, that's correct. Dili gyud siya magmatter og pagdating sa Mindanao issue, suporta man ta sa tanan nga mga programa sa national government. In fact, I've been pushing for the Mindanao transportation system.
2: The railway.
1: Railway. I've also been pushing for the to the total incomplete and 100% digitalization of Mindanao sa atong mga gobyerno, sa mga LGUs, aron mas dali ang government transaction. I've been pushing for the Central Mindanao Central highway system. So dili ang Mindanao dili pud mapin sa isa ka tawo. O kan belief kay daghan man taga Mindanao. Daghan man pud tag mga leader nga gikan Mindanao na maayo good pud ang ilang track record. So kanang we should not also bank the whole of Mindanao in one person, di ba?
0: Okay.
1: Ingnan na ba? So kinahanglan if we try to at least define kung kinsay traitor sa Mindanao, dapat ang atong kuan, ang atong basis kung kinsay nagtraitor sa pera sa bayan.
0: Sa kwarta, diba? Sa
1: kay ang anong kwarta, anong kwarta, anong kwarta nga atong yes, the kanang mga kwarta nga on, in the following trial day makita ninyo ang mga bank records, makita nato ang MLLC, dili na kwarta gikan lang sa Luzon. Tibuok man ang kwarta sa katao. Part of that is also a taxpayer from Mindanao.
0: Mm-hmm.
3: So, what you are saying, Gov, is ang ginaingon ni mo, Congressman, in a nutshell pod, nga sa isgutanan sa accountability, dapat dili regionalistic ang atong treatment.
1: Oo. Para sa ato, let's look at the lady, Kwan, justice, no? Ano Kwan man siya? Ano blinded man siya? Kay pagdating sa kwan sa justice, sa pagdating sa accountability, justisya, di pwede selective siya. So I understand kung ang mga supporters sa vice president kay ako nilang gipang bash, gipang troll, I understand them, but they cannot force me also to support their claim that automatically the vice president is immune from accountability. They cannot expect me to support their claim that the vice president is innocent without the vice president proving that in the first place. The vice president has not denied all these allegations.
3: So it goes to show ko nga the impeachment trial is dili siya harsh tungod kay this could also be a cleansing process.
1: Yeah, it's the perfect opportunity for the vice president to defend herself. Mm-hmm. It's due process. Atagan siya o kuan, venue, legitimate venue, aron may pabalama, aron madepensahan niya ang iyang kuan, ang iyang kagalingon. I mean, the betrayal of public trust that was charged against her, that's just an accusation. It is not a conviction, ha? It is an accusation. So it's a perfect opportunity for the vice president to defend herself. No, ayan na ba? That's how a democratic country works.
0: Mm-hmm.
1: That's how we promote rule of law.
0: Yeah.
1: So again, I understand kung ano grabe ang ilang pangbasa ako, grabe ang but I take exception to the description na traitor ko.
0: Mm-hmm.
1: I have never betrayed Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: I have never done anything that caused Mindanao to deprive to perdition, no? I have never done anything that would make Mindanao less than Luzon or Visayas. Yeah. I've been pushing to make Mindanao at par with the rest of the Philippines, no? In terms of allocation sa budget, in terms of priority sa mga programs. And these are the things that I think I can bring home to Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: And I am not doing this alone. I am also doing this with my fellow Mindanaoan legislators.
0: Mm-hmm. May mga surveys na kong kung ano ang mga survey sa Luzon, Visayas, Mindanao nagapakita na talagang marami na ang mga Pinoy na gustong ano magpatuloy at to its provision itong impeachment. But how would you rate hindi kasi sa mga survey kasi hindi kasi nakalagay doon kung ilan ang mga Cebuano, ilan ang mga but how would you ano rate the polls of the Bangsamoro people as to ano yung approval nila that or disapproval na dapat yung impeachment ay gugulong na.
1: Well, Borag Kuan, no, wapatay Kuan survey, actual survey when it comes to the BARM. Ang BARM karon kay giposisyon nila ang ilang ang region with the upcoming BARM elections, diba?
0: On the September first
1: parliamentary elections.
3: Yes.
1: So, wag itay kanang official nga basis when it comes to survey. Pero, diri sa BARM, nagyod ka suporta, and I would not deny na nagyod dili gusto sa sa kuan sa impeachment pero kasagara na ako may istorya diri sa BARM ang ilang gusto kay mo dagan ng impeachment because they think na moto ang pinaka kuan pinaka maayo nga venue para ma-acquit si VP Sara. So I think they also believe that the vice president was innocent of all these charges, that's why nag-ingon sila nga dayon na lang na aron lay pakita nga wala gyud ebidensya. So I think that's the ano that's most of the people that I've talked to gusto sila, no, it's either para nainayuban nga innocent gyud si sa ilahang kuan sa ilahang their own the precision innocent ang vice president na pod ang sa uban kay murag na nagibuhat si Vice President prosecuting betrayal of public trust, so murag mix siya pero but both of these groups gusto sila padayon na ang kuan impeachment trial aron makabalo na ang kuan makabalo sila kung sa mga uban nga gusto sila na ma-acquit si VP Sara may pakita nga wala gyud ebidensya daw ang prosecution. So yeah, mo to ang akong kuan so far ha, ang akong madunggan, ang akong ma-feel diri sa kuan sa among area.
0: Ang usa ka dako kaya casualty ni aning impeachment kung is the unity of the people of the Filipinos, no? Kay bisan
1: yes.
0: Og mga magkapamilya nag-away-away na
3: polarize tong, kayo.
0: Oh, grabe ang polarization, no? Kay ang naay mga accusations or counter accusations for one gikan sa mga ano sa defense sa ingon sila nga there is apparently an orchestrated move to cripple the minority sa Senado so that dili sila makaparticipate sa trial but of course what's your view sa tan-aw ni mo ni Ana?
1: Well, first of all, this is the first time na na-impeachment na at the time where social media has been part of our lives.
3: Very strong.
1: I consistently say nga kinahanglan na to if we have time to listen to
0: legitimate sources.
1: Kay kana diya sa social media, mas place man ang mga video. So nagyud of course nagyud pro nagyud anti so makita gyud nimo sa ilang pagmanufacture sa ilang mga video kung sa ilang bias, that's why mostly ang atong madawat kay dili tinuod sa konteksto unsay gi istorya unsay mga ebidensya diya sa trial. Secondly, kaning mga senators who happen to be facing individual legal charges, separate man na sila sa kuan impeachment kay it happened even prior to the filing of the impeachment. Diba? It just so happened that this time tuloy-tuloy yun ang kuan investigation. Diba? I think this administration is really serious in kuan in making sure na ang accountability ma-feel good sa tao, especially now that most of the politicians are facing serious charges and accusation, diba? dili lang sa kuan, dili lang sa minority senators, but even those congressmen who are allied with this administration, who are former ally of the previous administration, regardless. Nagit sila yung mga kuan, kung nai allegation, nai case build up. So again, in terms of kanang mga senators, it's a different facts, it's a different cases. Senator Jinggo Estrada was facing his connection or the implicate ang iyang ngalan, according allegedly, Yusek Bernardo, katong flood control, Senator Marcoleta also made mention about the kuan, katong iyang contribution sa iyang pagdagan, which is 75 million. So wala niya gi declare sa iyang source, wala pud na declare sa iyang SALN. So mo to mga separate cases na siya. So wala man sila gyud ang kuan kanang this is not connected with ano with the impeachment. It just so happened na nagyud legitimate ng charges sa ila, and just so happened na it actually coincide with the ongoing impeachment trial.
0: I was actually counting kung no mura og including Jesse Escudero and Joel Villanueva.
1: Yeah, naging mga case built up diha. Yeah, I think may mga case built up, no?
0: Pulo ni sila kabuok tanan.
1: Yeah, oo.
0: By my count, so, ha? So kung ma-final na sila tanan pulo, pila, 14 na lang ang mabilin sa itong mga senado. Ayun nila nga.
1: Ayun nila. Pero I hope na kuan. I hope I will not personally, no, as a human being, no, and as a citizen of this country. Yes, I agree that accountability should proceed, no. And as well as not to kuan compromise yung constitutional duty sa atong mga sitting senators, kay mo na nilang ilang constitutional duty. Wa man sila choice ani. Kay naghatag, wa pud may choice sa House of Representatives, kay naghatag man og kuan direktiba ang atong constitution, no? Actually, no one is happy with everything that is going on. But, yeah, you know, tungon sila nga reality bites, no? Mo na itong realidad, so we really have to make sure nga kung naigid mga allegation of misconduct, naig allegation of malfeasance, misfeasance, ang dili kuan, dili maayo nga paggamit sa pera sa atong katawhan, it has to be discussed and openly, and those who are implicated in violating certain rules and policies when it comes to the use, when it comes to utilization of public funds, should also be given a day in court, no? As a matter of complying with the due principle of due process.
0: Yeah, of course, kung as a spokesperson of the prosecution, I would like to say that we would understand that you will be very much confident na you have a case. But objectively judging the process, no? Kasi nahuman naman tong Article 4, unya nagsugod na kining Article 1.
1: Yes.
0: How effective, how efficient was the prosecution panel in presenting its witnesses?
1: Yeah, no, very effective, no? Kay una, makita nato sa defense, wagid sila nagkuan, wali na naguba ang testimony atong Article 4, no, katong tulog ka atong witnesses. In fact, they have also played a portion of that video. So na-establish gyud na si Vice President gyud ang nagkuan, who made that allegation, who made that accusation, no, a threat. Kinaisa ko ay confidential funds, wala, nag-stipulate pud ang defense, wala gyud nila gi-cross-examine ang duha ka land bank managers. So ibig sabihin na kuan, na establish na nato na nakuha, na dawat ang kwarta, gi-incash ang kwarta. Unusual ang giingon tong duha ka kuan land bank, because it's not every day that you get to incash 125 million.
0: In fact, it was the first
1: in one day. Oo, 125. In fact,
0: in 32 years.
1: Yes. dito gigawas ab mga four bags, gym bags. Dayon kanang kuan man bugat man diet tingali no bugat kaayo kay nagdescribe to sa isa ka land bank manager nga they had to make use of a trolley.
2: Alas 7 na mga higala ng atong oras bago tong parte sa pagkikinabi ni Tinig Dos Karumi o Tinig 40 Karubi Padilla Season na kay Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, isa sa mga spokesperson mga higala sa kining atuang prosecution na panel sa impeachment complaint abato kang Vice President Sara Duterte.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Musulod ng alas 7 balita, dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong Tinig ng Bayan. Ako si Tinig 4 Loy Rosario Maing Buntag, kanatong tanan.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo musupply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

taas na punang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Bayan naman ng Tulunan, Cotabato. Pulisya patuloy na nagsasagawa ng investigasyon na kaugnay ng naturang insidente. Samantala, matapos naman ang matagumpay na Rideau Settlement sa Matalam, Cotabato, anim na mga matataas na kalibre ng armas ang isinuko sa mga otoridad. Isang magsasaka, sugatan matapos ito'y pagtatagaina ng kanyang kainuman sa Colombo, Sultan Kudarat Province. Karnap na SUV na recover ng mga otoridad sa Maguindanao del Sur. At samantala, estudyante, patuloy na nagpapagaling matapos sa ito'y pagtulungan bugbugin ng grupo ng mga kabataan sa Kidapawan City. Sa Davao naman, nadakip ang top 1, top 2 at top 3 most wanted person na may mga kasong murder, qualified rape at statutory rape. Samantala, suspect naman sa kasong panggagasa, na aresto naman sa Davao de Oro. At isang empleyado ng lokal na pamahalaan sa Digos City, nakuhanan ng shabu. Mga motorista, pinaalalahanan naman ng LTO sa pagdala ng kanilang driver's license sa Pangil Bay. Detalye ng mga balita, susunod na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-drylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragun! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukao sa kitiyang mga lutahan. So yun, nag-uun na dyuming aso yung kuwan itambal siya kay daghan na kayong matambal ginom ba. Iwang nagudeng iubo pagitsagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng garwas at adlaw. So yun, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7:08 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa bayan ng Tulunan na Cotabato, bangkay na ng matagpuan ang isang senior citizen na nawala matapos sa dumalo sa isang birthday party. Natagpuan ang bangkay ng biktimang si Ludy Tiloy Diego, 60 anyos, sa magsasaka na tagapurok 7 Barangay La Esperanza, Tulunan, Cotabato. Kahapon ng umaga sa bahagi ng Malasila River sa Puroka 8 Barangay Bagumbayan, nabatid na ang naturang biktima ay pinakahuling nakita dumalo ito sa isang birthday party noong Biyernes. Ayon sa kanyang asawa, nagpaalam itong umuwi na, ngunit hindi na nakabalik pa sa kanilang tahanan. Alas 9 ng umaga kahapon, nang matagpuan ito ng isang manging isda ang katawan nito sa bahagi ng Malasila River na lulutang-lutang. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP kaugnay sa pagkakatagpo ng bangkay na naturang biktima. Hindi pa matukoy kung anong dahilan ng kamatayan nito, pero naniniwala ang mga otoridad, o ayon sa mga otoridad, walang indikasyon na may foul play ang kamatayan ng naturang senior citizen. Samantala, patay naman ang barangay chairman ng barangay Kadies sa Carmen, Cotabato matapos na ito'y tambangan ng riding in tandem criminal. Sugatan din ang dalawa nitong mga kasamahan. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Purok 1, Barangay Kibuntungan, Carmen, Cotabato, alas 8:20 kahapon ng umaga. Ayon na kay Carmen Chief of Police, Colonel Rolly Oranza, si Barangay Chairman Arnel Padilyon na Aludin ang target ng mga salarin, kung saan nadamay naman ang dalawa nitong mga kasamahan, si Jovelina Yunson na empleyado ng LGU at Samanda Andil na miyembro ng BIPAT o Barangay Peacekeeping Action Team ng mga residente ng Barangay Kadies. Sa investigasyon ng mga otoridad, sakay ang mga biktima ng isang Mitsubishi van gamit naman na bilang rescue vehicle nang sila'y harangin ng mga riding in tandem criminal na sakay ng Suzuki Raider 150 motorcycle. Dito pinaputukan ng maraming beses ang mga biktima gamit ang 45 caliber pistol. Nasawi si Kapitan Aludin dahil sa dami ng tama ng bala na tinamo nito sa kanyang katawan. Kasalukuy namang ginagabot sa ospital ang dalawa pa niyang mga kasamahan. Ayon kay Oranza, nagpapatuloy ang kanilang information gathering para matukoy kung anong motibo ng krimen at sino nga ang responsable. Ang naturang pagtakas ng mga sospek ay nakuhanan pa ng CCTV footage na nasa lugar. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen. Ayon kay Oranza, lahat ng anggulo ay kanilang tinitingnan para matukoy kung anong motibo at mabigyan ng hustisya ang mga biktima.
8: Patayin natin investigation o itatanong natin ang kanilang mga anggulo na posible nga mo ay motibo sa mga pagpamusil, no? Ilabi na po ang iyahang, siyempre ginakonsider na ito ang iyahang trabaho isip sa kapitan, no?
9: Mm-hmm.
8: Huwag sa uban pa niya status sa iyong personal, huwag sa uban niya mga ginaganaw na ito na mahimong ang dulo. But so far karoon na natin mga updates, no, sa atong investigation wherein na dili lang sa nako mag-involve sa public. Apan na natin mga updates that possibly nga maka-identify dito sa atong mga suspect.
0: Ang tinig niya Carmen Chief of Police, Police Colonel Rolly Oranza. Ganap tang alas 7:13 ng oras, samantala dagdag ng mga balita sa Matalam, Cotabato. Tuluyan ang tinapos o tinuldukan ang matagal ng alitan sa barangay estado sa Matalam, Cotabato. Matatanda, nagdulot ito ng paglikas na maraming bilang ng mga residente nitong nagdaang araw. Sa isinagawang peace dialogue sa pangunguna ng 602nd Brigade Philippine Army na pinamunuan ni Brigadier General Ricky Bunayog, katuwang naman ang tropa ng 40 Infantry Battalion Philippine Army lokal na pamalaan ng Matalam na pinamunuan ni Mayor Oscar Valdivieso at mga membro ng MILF Adjag Religious Leader at iba pa, ay tinapos na ang matagal ng alitan. Lumabas sa pag-uusap na matagal na ang hidwaan sa pagitan ng pamilyang Abdullah Imbong at Jojo Viajente na nag-ugat sa personal na alitan na kalaunay na uwi naman sa mga palitan ng putok na nagdulot ng paglikas ng maraming bilang ng mga residente. Pasunod ng naturang pag-uusap, anim na mga high-powered firearms ang isinuko naman. Kabilang dito ang dalawang M14 rifle, dalawang M1 Garand rifle at dalawang M79 grenade launcher. Lumagda din ang magkabilang panig sa isang final peace agreement bilang formal na pagwawakas ng kanilang alitan at pangakong muli itong at nangangakong iwasan na ang anumang karahasan ng kanilang mga pamilya. Nakauwi naman ang mga lumikas na mga pamilya na pinangasiwaan ni Brigadier General Ricky Bunayog. Ayon sa pamunuan ng 602nd Infantry Brigade ng Philippine Army, ang matagumpay na pagresolba sa Rido ay bunga na rin ng sama-samang pagkilos ng militar, pulisya, lokal na pamahalaan, mga lider sa komunidad at iba pang sektor ng lipunan. Alas 7:15 ng oras, samantala sa ibang mga balita sa Kulumbyo, Sultan Kudarat, sugatan naman isang magsasaka. Matapos ito'y pagtatagain ng kanyang kainuman sa Sitio Mauno, Barangay Maligaya, Kulumbyo, kagabi. Ang biktimang si Antonio Paan, residente ng naturang lugar, sa investigasyon ng mga otoridad na nagiinuman ang biktima at ang suspect na si alias Dodong, 52 anyos, na isa ring magsasaka. Nang habang sa kanilang pagiinuman ay nauwi ito sa mainitang pagtatalo. Matapos na pinagsalitaan ng maanghang na salita ng biktima ang pamilya ng suspect, dahil dito nagalit ang suspect, kumuha ito ng itak at tinaga ang biktima sa kanyang ulo. Matapos ang naturang insidente, agad namang isunugod ang biktima ng kanyang mga kapitbahay sa pinakamalapit na ospital. Ngunit kalaunan, idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Samantala, sumuko naman ang suspect kay Municipal Kagawad Rudy Capson at na-turn over naman sa Kulumbyo Municipal Police Station. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong homicide matapos ang naturang insidente. Sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, na-recover naman ng mga otoridad ang isang Carnap SUV, isang Toyota Fortuner na kulay puti at may plate number NEU3215. Ang naturang pagkaka-recover matapos isinagawa ang law enforcement support operation noong Agosto 1 sa Barangay Lapok, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ayon sa pamunuan ng 601st Infantry Brigade Philippine Army, nakatanggap sila ng ulat kaugnay sa nawawalang isinanglang SUV sa Esperan sa Sultan Kudarat, dahil naman na mayroong inilagay na GPS tracking device na tuntun ang naturang sasakyan sa bahagi ng Barangay Lapok. Agad ding isinagawa ang operasyon ng Bravo Company ng 34th Infantry Battalion na pinamunuan ni Captain Gerson Nabalagot, katuwang ang tropa ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. At dito'y natuntun ang naturang sasakyan na pag-aari ni Tito Villanueva Reyes. Ayon naman kay 601st Infantry Brigade na Philippine Army Commander Brigadier General Edgar Cato, na ang matagumpay na operasyon na bunga ng mabilis na pagtugon at pagtutulungan ng mga kasundaluhan, kapulisan at ang lokal na pamahalaan. Alas 7:18 ng oras, samantala, patuloy namang nagpapagaling sa kanyang mga tinamong pasa at sugat ang isang estudyante na taga Carmen, Cotabato, matapos ito'y pagtutulungang bubugin ng grupo ng mga kabataan sa Kidapawan City. Ang naturang biktima ay pinagbubugwog habang nasa bahagi ng barangay poblasyon noong madaling araw ng Hulyo at 30. Sa ngayon, patuloy pang pinaghanapan ng mga otoridad ang mga grupo ng mga kabataan na responsable sa naturang insidente. Nabatid na ang naturang biktimang si alias B-Boy, taga Carmen, Cotabato, ay estudyante ng North Valley College sa Kidapawan City, kung saan ayon na sa ulat ang naturang biktima na pagtripan lamang ng grupo ng mga kabataan. Sa Davao City, naaresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga wanted person na napabilang bilang Regional Top 1, Top 2 at Top 3 dahil sa mga kasong murder, qualified tape at qualified rape at statutory rape. Ang naturang ng mga suspect ay naaresto ng Santa Ana PNP. Ayon kay Police Major Mark Hedsel Colaste, na isinagawa nila ang naturang operasyon sa tulong naman ng Police Station 19 Eden at Iba pang puwersa ng Davao City Police Office, tumanggap ng report ang naturang himpilan sa presensya ng mga sospek kahit agad namang ikinasa ang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng mga ito. Sa Davao de Oro naman, isa pang wanted person na may kasong statutory rape ang naaresto naman na ikinukonsidera ng top 5 most wanted person sa kanilang lugar. Isinagawa ng joint manhunt operation sa barangay Langgam, Mako, Davao de Oro nitong nakaraang araw ng Sabado. Si alias Junjun ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 53 sa Mabini, Davao de Oro. Inaantay naman ngayon ang commitment order mula sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Samantala, balita mula naman sa Digos City, naaresto naman ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang empleyado ng lokal na pamahalaan dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Aabot sa 130,000 pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska sa kanya sa ikinasang anti-drug operation sa Purok Tugas, Bonifacio, 7th Street, Barangay Zone 3 sa Digos City. Nitong nagdaang araw, ang naturang empleyado na si alias King, 42 years old, isang job order employee ng lokal na pamahalaan ng Digos City. Naharap ngayon na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naturang suspect habang nakapiit sa detention facility ng Digos City PNP.
9: Salamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
10: Ang kuang gid na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala mong gud akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir.
9: Eh. Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
1: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lin Pansan, taga Digos City. Tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
10: Mawadaan ko og puso, matumba lang ko og kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
1: Mm.
10: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba?
11: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Hmm, tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
12: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Umiya, sweetheart, ha?
13: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
14: Grabe ni siya, puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and tug sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
13: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:24 ng oras sa mga dagdag na mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula naman sa Tudela, Misamis Occidental. Tiniyak naman ang tanggapan ni Congressman Ando Waminal na aayusin ang barangay road sa bahagi naman nang barangay Kasilaka San Agustin Kulambutan na Baho Kulambutan settlement sa bayan ng Tudela. Nabatid na ang naturang daan ay pinunduhan na ng congressional office na bahagi naman ng 2026 national budget. Siniguro naman ni Congressman Waminal ang pakikipag-ugnayan kay Mayor Samuel Paruhinog. At kay Mayor, incumbent Mayor Estela Obutistano para sa pagsasaayos ng sirang daan. Samantala, balita mula naman kay kasamang Renza Sumalinog, mga motorista, pinaalalahanan ng LTO na huwag pakampante sa kanilang pagmamaneho ng walang driver's license.
15: Ipahinduman sa LTO o Land Transportation Office sa LTO Tubod District Office ang tanang motorista nga dili angay makampante bisan pa og dili na kumpiskahon sa mga enforcer ang ilang driver's license kun madakpan kini sa paglapas sa balaod sa trapiko. Matod pa sa LTO District Office Chief nga si Sultan o Malik Sultan, ang bagong pamaagi mao nga dili na kuhaon ang physical driver's license, hinuon ang motorista hatagan kini og temporary operator's permit o TOP nga mao ay magpakita sa nahibong paglapas sa balaod sa trapiko. Apan bisan pa wala makumpiska ang driver's license, mahimo gyapon kining makaapikto o mapiktuhan kun ang motorista mapakya sa pagbayad sa angay multa o dili motubag sa kasong administratibo sulod sa gitakdang 15 kaadlaw. Posible nga ma-disable usamba o mawad-an og bisa ang driver's license o sa sistema sa LTO. Kung mahitabo kini, dili na mahimong gamiton ang maong lisensya sa legal nga pagmaneho hangtod nga matuman ang tanang kinahanglanon og mabayaran ang mga obligasyon ngadto sa buhatan sa LTO. Busa giyawag sa LTO tubod ang tanang mga driver nga seryosohon ang bisan unsang citation o temporary operator's permit nga ilang madawat og ayaw kini pasagdi aron malikayan ang dugang mga problema o posible nga makawalay bisa sa driver's license. Nagpahinungdom usab ang LTO nga ang pagsunod sa balaod sa trapiko dili lamang aron malikayan ang silot kundili aron mapanalipdan ang kinabuhi sa tanang naggamit sa kadalanan o karsada og mapadayon ang hapsay og kalinaw luwas sa pagbiyahe. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Ganap na nga alas 7:27 na ang oras. Samantala, dagdag ng balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Jam sa Palma Hill.
16: Posibleng mapalakas pa ang industriya ng niyog sa Davao Oriental matapos ipahayag ng Seedcor Agri Industrial Corporation ang interes nitong ipatupad ang Climate Smart Coconut Farming Project sa lalawigan. Sa courtesy visit ng kumpanya kay Governor Nelson Ding Hirang, ipresenta ang Integrated Coconut Intercropping Ecosystem na naglalayong pataasin ang produksyon at kita ng mga magniniyog sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mas matatag ng value chain. Sa Seedcor, ang Davao Oriental ay isa sa mga pangunahing producer ng niyog sa bansa, kaya malaking potensyal ito para sa proyekto. Nagpahayag naman ang suporta si Governor Ding Hirang sa mga programang magpapalakas sa kabuhayan ng mga magniniyog. Samantala, nananawagan ng LGU Caraga sa patuloy na pagtutulungan at kahandaan ng komunidad matapos ang pagtatapos ng National Disaster Resilience Month o NDRM 2026. Nagpasalamat ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa lahat ng council members, disaster volunteers at iba pang stakeholders sa kanilang aktibong pakikilahok sa mga isinagawang aktibidad na nagpalakas sa disaster preparedness ng bawat barangay. Hinikayat din ng lokal na pamahalaan ng publiko na manatiling handa, magkaisa at makibahagi sa mga programa upang maging mas ligtas at mas matatag ang komunidad sa anumang sakuna. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.

Ginap na nga alas 7:30 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Sinimula naman ang desilting operation sa bahagi naman ng creek na dumadaloy sa Purok Saranay at Purok Maligaya ng Barangay Dagupan, Kabakan, Cotabato. Bilang counterpart ng barangay, ginagabayan naman ang mga residente para sa operation ng backhoe na siyang naglilinis at nagatanggal ng mga putik sa naturang creek upang maayos na ang daloy ng tubig patungo sa kanilang mga sakahan. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Planning Development Coordinator Engineer Randy Bawig, sa ilang dekada nang nararanasang malawakang pagbaha sa naturang creek, pinasalamatan naman ni Barangay Dagupan Kagawad Renato Espino si Mayor Evangeline Pascual Guzman sa tulong nito para makadaloy na ng mabuti ang tubig sa lalo na sa panahon ng tag-ulan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang desiltation ng provincial government sa iba pang mga bayan sa lalawigan ng Cotabato. Balita mula naman sa lalawigan ng Bukidnon, binigyan na ng pahintulot ni Governor Rogelio Roque ang sangguniang panlalawigan ng Bukidnon na pumasok sa iba't ibang mga memorandum of agreement at ang deed of donation matapos aprobahan naman ng sangguniang panlalawigan ang tatlong mga resolusyon. Kabilang dito ang item number 21 na nakapaloob ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Provincial Government ng Bukidnon at ng lokal na pamahalaan ng San Fernando. Ang pag-aaproba ng item number 22 para sa deed of donation na nagkakalaga ng halos 1,000,000 piso para sa liga ng mga barangay sa unang distrito ng Baungon, Sumilaw, Manolo Fortich, Talakag, Libuna at Malitbog. At ang pangatlo ay ang deed of donation sa pagitan naman ng provincial government at ng Liga ng mga Barangay ng Lantapan Chapter. Nagkakalaga ng halos 700,000 pesos para sa 5 set ng desktop computer at printer. Ang naturang mga gamit ay makakatulong naman sa pag-online government services ng administrasyon ng Lantapan. Samantala, ganap ng alas 7:33 ng oras sa mga balitang pambansa.

Pinasyon ng Davao City First District Representative Pulong Duterte ang naging pahayag ni Defense Secretary Teodoro Gilbert Jr. sa naging o na dapat magbitiw sa pwesto. Ang mga opisyal ng gobyerno na pumapanig sa China kaugnay ng usapin ng West Philippine Sea. Sa nilabas na pahayag ni Pulong noong Sabado, sinabi niyang mandato ng mga halal na opisyal ay nagmumula sa sambayanang Pilipino at hindi sa kalihim ng Department of National Defense. Kung may pagtitiwala si Teodoro na may lumabaga sa batas, nararapat itong idaan sa tamang legal na proseso sa halip na manhuwagang magbitiyo ang mga opisyal. Gate pa ni Duterte na hindi dapat masukat ang pagiging makababayan batay sa bansa ng pro-China o sa bansag ng pro-China o ang pagiging lantad na pagsasalita tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi malaman daw ng China nag-aangkin sa pinag-aagawang karagatan kaya't hindi umano makakatulong ang pag-demolish sa Beijing. Binigyan din pa ng mamabatas na ang pangunahing tungkulin ni Teodoro ay ang palakasin ang defense ng bansa at hindi ang paghuhusga sa katapatan ng mga halal na opisyal. Binigit pa niya na ang naging dual citizen ni Teodoro noon at sinabi na hindi dapat gawing batayan ng karapatan ng sa bansa ang pinagmulan ng pamilya ng isang opisyal kasabay ng pagtukoy sa Chinese ancestry o sa pagtukoy ng Chinese ancestors ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nanawagan din ang mamabatas sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines manatiling nakatuon sa kanilang tungkulin, ipagtanggol ang bansa at huwag madala sa anyay mga sigalot sa bansa bunga ng personal na alitan ng ilang opisyal ng PAMA.

Samantala, inaasa naman ang harap ngayong araw na ito ang mga opisyal na ng Commission on Audit o COA sa Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatto sa Milky Sikuya Kukoy Bilamin at iba pang umano'y mga recipient ng confidential fund Vice President Sara Duterte. Ayon na kay House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre, dalawang opisyal ng COA ang magbibigay ng testimonya kaugnay ng finding sa paggasta ng 612.5 million pesong confidential fund na tinanggap ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim. Kabilang sa mga haharap sa paglilitis, sina dating COA State Auditor Roderick Wamel at incumbent Intelligence and Confidential Fund Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo. Pagkatapos ng kanilang testimonya bilang witness ng prosecution panel, inaasang susunod ding haharap si House Legislative Information Resource Management Department Director Marivic Pareha. Sa ilalim ng Article 1 ng Article of Impeachment, inakusahan si Duterte ng hindi wastong paggamit ng confidential fund na natanggap ng OVP at ng DepEd sa pagitan ng taong 2022 at 2023. Sa pinakahuling balita ng pambansa, ganap ng alas 7:38 na

Maaari namang tinanggihan ni Senador Panpilo Lacson ang imbitasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano personal inspeksyonin ang mga flood control project sa Taguig matapos ang kanilang mga mainit na palitan ng aligasyon. Sinabi ni Lacson na pupunta lamang siya sa lungsod kapag naayos na umano ang flood control project. Biro pa ng Senador na pupunta lamang siya sa naturang lungsod. Dahil matagal na umanong siyang hindi nakapaglangoy at baka malunod lamang siya sa baha sa Taguig. Noon na namang inimbitahan ni Cayetano si Lacson at ang kanyang mga tauhan bumisita sa Taguig upang makita mismo na natapos na at hindi ghost project ang mga flood control at iba pang infrastruktura na kanyang ipinagmamalaki. Matatanda nagsagawa si Lacson ng sarili niyang fact-finding investigation umano sa mga ghost project sa Taguig na sinasabing ipinasok ni Cayetano sa 2025 national budget. Naipasa na rin niya ang resulta ng kanyang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Nagugat ang palitan ng pahayag ng dalawang senador matapos kwestiyonin ni Cayetano ang pagtaas sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Lacson. Gate ni Lacson na galing ito sa kanyang mga lehitimong negosyo ng mga panahong iyong hindi na nilbihan bilang senador.

ng suicide bomber. Nasa 18 naman ang iniulat na nasugatan. Kasabay ng naturang pagsabog, may isinagawa ding pro-police rally sa lugar. Ngunit hindi pa malinaw kung sino ang target ng naturang pag-atake. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Pakistan kung saan inakusahan ng Pakistan ang Taliban sa Afghanistan ang nagbibigay ng suporta para sa mga militanteng grupo na isang aligasyon marin namang tinanggihan o pinasinungalingan ng Taliban. Sa balitang pang-ekonomiya.

Aasahan ang hampasimas na naman na taas sa baba sa presyo ng produktong petrolyo na ipapatupad bukas ng mga kumpanya ng langis kung saan batay sa pagtaya maaring bumaba daw ang presyo ng produktong petrolyo ang gasolina ng piso hanggang 1.30 sa kada litro. Sa diesel naman may 20 sentimos hanggang 50 sentimos. Samantala, tumaas naman ng 3 pesos ang kada kilo ng presyo ng liquefied petroleum gas, epektibo naman noong unang araw sa buwan ng Agosto. Ayon na sa mga membro ng LPGMA na ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil daw sa pagtaas ng presyo nito sa world market. Sa balita sa larangan naman ng sports. Matagumpay nagtapos kahapon ang Kalibungan 2026 Mindanao Taekwondo Championship na inorganisa ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na nagbigay naman ng daan para sa mga manlalaro mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao para ipamalas ang kanilang husay, disiplina at determinasyon. Sa Kyurugi Full Contact Division nagtala ng 37 gintong medalya at 10 pilak ang Region 11 kay Sindabao na siya namang naging kampiyon sa naturang kategorya na sinundan naman ng mga sumusunod. First runner-up ang Region 11 Di Goryeo Taekwondo Malita na may nakuhang 10 ginto ang at 26 na pilak. Second runner-up naman ang Region 11 Strike Force sa Taekwondo Academy Digos City na may siyam na ginto at 2 pilak. Third runner-up naman ang Region 12B AAJ Taekwondo Training Center sa Libungan, Cotabato na may 8 gold. Samantala para sa PUMSE o Demonstration Division naman, nanguna ang Region 12B NCT Mlang Taekwondo Center na may 10 gintong medalya na sinundan din ng Region 10 ang Quezon Davao, Region 11 Quezon Davao, Region 11 Team Brad Taekwondo Academy at Region 12B Kalamansig Taekwondo Training Center. Sa kabuuan, itinanghal na overall champion ng Region 11 na sinundan ng first runner-up ng Region 12B, second runner-up Region 12A at ang third runner-up ang Region 9. Ang aktibidad na itinataguyod sa pangasiwa ng provincial government sa pamamagitan ng Public Affairs, Assistance, Tourism and Sports sa Division Development Division, katuwang ang Provincial Advisory Council, Member for Sports at sa tulong na rin ng Kalibungan Taekwondo at iba pang mga tanggapan ng provincial government. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Lunes at 3 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.